dinkuni sa wo betwe awurade ni mo a sa yehowa ti asii wa be ma mezuzu ma wa dino

akoyi aw erade mi eni kukuo se aya wo sani da swasa mo subi ba ki aka na afia kwani erade ma ni kukuo erade ma ni kukuo aw